ma panyiri Ghana ma panyiri Ebiati nyina ma panyiri fo Mongwe maso aha Kada ti sei e chira se waka Eza se wo bo sabri tano na se chira no no Watama ubone abra wa ajini mo Cha sa ubo kwadu a obo sabu na abopa Udiyewu a obo sabu na abopa Sa uyi nyi sa tubu a obo sabu na abopa Metano abura wo

mu akuma tuye na menya me di otuni adini na ashe bipiara ni hu aye urade tin ni amania eni ho eba yo kasama akuma tuye onu aka mu akuma tuye so ade ena ye urade yona bipiara ni

be what Jesus is. Emuna yensaka. Atumbi wo Yesu mo. Emuna yensaka. Atumi muna ya wankwayo. Emuna yesekiyo.

0: demu bibre bi turu ni edi nka ho
1: enso otumi ya otumi yo otumi yo
0: danu ni ndibi eduru mre bi ya kansere me se me for microphone to na me nenye de otumi ya otumi yo yebusa the cancer Mary said obabunu Mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna agen kwane be pia fraba na Mary kasim bi wo se e paye den na ayeye na bofo ne cancer ne se ho hon konkron na nkasa be babu putu
2: yes
0: sele se wo to me o

owo to me ye dia wodwe ho na kosua waye bi da ha owo to me yo dikin owo to me yo ana minim sanwo ni ade bapon fi se

de nyankopon ti ase a wana ka cho se yale na to ne du ko wanyame asem no ridi na on king council me wo ti nyame ase se yale na pawson wana ka cho se du be ko wu ha wa so me dia wo be sum wa wu wo be sum kwa sia wo be sum yo hia na so dia me pesa me ka cho nyina me se ya wa ba me dia se o ke ka ne ho a se o wo so ne ho a se o se king council na My young father, he challenged me.

0: wahamao ano kafa wa se yambono ano ara na obeye
1: abala abala ko na wadi bia onemu abala ba ya abala ba ya